Nana kata. Ame ti asia no fe. Enti arapansa na mde semina beba ni enti we na yamfa 72 yusi yamfa mo bibi. I plan B 104.5 meba.

mempesa sa ha we bi e beto o ye drive ni na se wuti mi ana se wanka sa no o peka ya to a mempesa o ba ko jina nkwanche bi akototoka da bi a di problem bebre na brewo.